0: buisang kayo na siya. Damayan ayo, keto ripo, ito yun ay siya.
1: Tinebo, PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya muruga na rangar, tatanish, muruga na ibal, muruga na rasa kari sach, olopeny.
1: Kimaki, nikingwa na re, siya solo shole Kenya, tinebo ni atu angisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao, neri kure. All tunga na ona viro lo shole nye, saki.
1: Ti atu anga Kenya, M.I.N.F.M.
3: Jage biyaku, osene rai, lagora vakasilino, ibiso jeso jagora gafane. Ninguwe na shomara na na shomara eti ndoki
0: Kukio longa juma tatu Perabeki juma sara manare mezoshu so mwana eni kede kene
1: Mka Kenya Perabaya
4: Osinkolio lesa Teatro Mayen FM

0: tamu sana maisha yankai yankanyi rengi sasa kwa mpigo kwa mpigo kwa mpigo. Kameshika. Yankanyi rengi sasa. All right, 0702 39 3917 na abisha na uni are na udo are uni are na bo yankanyi rengi sasa. Wabi yo simu unaniambia yankanyi rengi sasa. Eka igiru dime yote kuna sayi nake ndama emu nake emkuri nake simu dine bosi emkuri nake wasabula ningoni. Karibu sana atu wengi sema NFM. Wow. Kameshika. Kwa mpigo, yankanyi tenki sisa. Hello my NFM. My NFM, hello.
1: Hey,
0: karibu sana. Hey. Yes.
1: Mambo vipi baba?
0: Niko salama na shukuru.
1: Baba mimi niko poa na shukuru Mungu. Tulikuwa tumemisiana bwana.
0: Ndio
1: tangu ile Jumapili mpaka leo Jumapili.
0: Wiki mzima ndugu yangu.
1: Wiki mzima imagine, lakini leo tulibarikiwa na Nelly na Munyaka.
0: Ehe.
1: Na ule mwenye alikuwa na yeye tuje, unajua bado sijashika
0: jina lake. Anaitwa Nambaso Alfred.
1: Yes, Alfred Nambaso.
0: Yes.
1: Hivyo namna gani Mr. Zaringe?
0: Nashukuru tuko sawa kabisa.
1: Hata mimi nashukuru niko sawa kabisa. Niko Kilgoris Town.
0: Ehe.
1: Na hapo ndio nimeingia tu saa hii.
0: Mhm.
1: Nataka nifanye 1 2 3 nirudi nyumbani.
0: Yes.
1: Na lige na hapo la maji mali.
0: Ndio.
1: Iye na hii chengi tekeni.
0: Ashole.
1: Mama jentie mbara kwa ito lendeke jen kajala judi kini nga Francis ainyo Francis ondete wa tuto makini.
0: Ehe.
1: Kwa Elizabeth Kandale yami lisiwa sikta leda malaranya nikene di sikta elelo jibena tukunya.
0: Mhm.
1: Elizabeth Kuidungi.
0: Ndiyo.
1: Sikta leda manalike na hapo wakilo kefo klem. Sikta ndemuruwala wangu mkia nampole sara ndalesa da ndalesa umelelo jide mwakeli.
0: Ndiyo.
1: Anike na hapo geno Twala family na alike maile Mario Saringa hadi tamati Shadrack Twala mwenyewe.
0: Asante sana Shadrack Twala de Kilgoris County na Yankare Naroko. My NFM lo karibu lenga rwengi sama My NFM 0702 39 3917. Hello my yan.
2: Hello my.
0: Ya karibu sana.
2: Yes Saringe.
0: Yes. Katumito. Pole sana. 0732992321. My NFM hello.
3: Wala Faringe?
0: Yes. Subu oleng.
3: Yo oleng wasingala ngai. Ye kira wala pa yo
0: sing. Ye kaya to no say my brother.
3: Baba wana ke?
0: Ehe.
3: Kira ya kaya angkai ni rengi sisa.
0: Na umepotea. Yangai sisa.
3: Ai.
0: Long time.
3: Naabo no singala ngai.
0: Ehe.
3: Aje bolo meti wengi sisa.
0: Ndio.
3: Awe dia Allah la ijinda ni ijinda ni.
0: Mhm.
3: Alta mama si aje bolo sei.
0: Gesi boling.
3: Onya kulo nalang si ago tambo mama genya.
0: Ngejara.
3: Amo kila ba ma gera ko nanti.
0: Eh la bo shira ro ling.
3: Na leng ma leng ha olonya kulo ba ini.
0: Ehe.
3: Onya kulo la magadi na o yangira ngai.
0: Yes.
4: I'm going to go to the next one. Ati musengaji yangu na chizuru kwa Mungu mwana wamanya na hibikuwa uwezo kwenye ama wamanya uchi musenge.
0: Ndiyo.
4: Yuhi kwa kitana.
0: Yes.
4: Yangara kini hibi ni sani kwenye.
0: Amen.
4: Nani ngila chizuru kwa nishaa.
0: Ah, olengu kabisa.
4: yalla dia ga dora je bi mun le ki aga si mun ina kwata
0: ne ago sawa kabisa sholing
4: ila mutu na cheka hapa na furahia
0: ndio ndio
4: na ago na hiyo ndo ngani ndanga yalla ndanga yai
0: a sholing wow wow kutoka na kali ndio kutoka na kali wengi sasa
4: aribu ndo mwana ni najiba maridi
0: ehe
4: ndo mwana ni isara
0: ndio
4: ikorea bo ngi chongole ndio ndo ngani kidam na kisando
0: kese bowling
4: orongana bo ngi laka yifo la musenge na na gege bi ho ngi orongani ti wo nyale ndere na na ra ke orongora na ni jaba do mo khabur bulan
0: asad sa
4: asad asad la ngai na sa na ko
0: eh ida na anala
4: Paralan kay na sa nago enalo amuyele na dito kenya hiya
0: ayele ayele na
4: nyawara role na naina nene ngarisho ni nyamu mana ye nyamu meri sho na re na re kolda me kula tanga ina kulwe kunga ni lunga na tala janta ina
0: super ndai na naje ndai na ge yasa
4: ida ya naina sa ku me aba niya gatiso
0: a a
4: bale na na na na wole na re bane na ni ngulo ye to ngadi ta ni ngulo shi
0: ndio ehe
4: na
0: na karolang kaina sabio lang kaina raw ashole musaita todroko mayi na femelo
5: yes
0: faringe we
5: tobo na singala ngai
0: ibo lengo singale kai
5: aje daniel de roro
0: sei ashole de roro sei
5: pero que changi na jisei
0: haleluya
5: na roro gore inda mashono
0: ndio
5: waja ashole ro amara go ape ite go hira rawai ni maleng
0: idimo line do buyango
5: ago wonne ja
0: ashole
5: ye na yoro ga tere la ye jolo ro mongi age sinde den do ya gerende
0: igira ge sinde jingo renki sesa
5: ro bore abo ile ro sei
0: asante sana mayi ne femelo
6: mayi ne femelo
0: karibu sana kaiti my brother
6: waringe
0: woe
6: iba ndagu
0: ibo ling ndagu
6: aldo enda ile lo ji dalmasco center ege ye da manchester
0: eh eh he dalmasco center
6: ayo ma di jingo lo
0: yes ndi jingo renki sesa
6: Ndiyo la jije mize diyo mroon ba nisho
0: Ehe
6: Kitu nga tke iwa
0: Ndiyo
6: Aramatula maya
0: Ndiyo
6: Ndara shay naomi
0: Ehe
6: Oma shabit na hapo wakina Manchester City
0: Asante shana Alright asyo lini koshencha nangai kuna gina jamai yine femelo Karibu arwenki sisa
7: Hello maya
0: Karibu sana
7: Wano saringi
0: Wee wale uga
7: How are you sir
0: I'm finding well
7: Yes, how
0: is your day? Weekend, wiki imekuwa mzima, imekuwa mzuri sana.
7: Iko mzuri sana, iko msungu, iko swali.
0: Ni iko mambo, iko maneno yote. Aye,
7: aye, aye, aye. Ndugu wangu hapa mimi niko sawa.
0: Mhm.
7: Anga snago, ajo na asi na mama ajila ile huwa moja kwa na hilo, anga serologia mungu hapo wengine enarago mungu hapo wengine tunange.
0: Ehe.
7: Ne bodo yangala ni naroro yala dile rola la doye de joga e jo langai na samu ne e jige yo ne jore la na na ni sina na
0: e jiro suba suba den dai na naji
7: musei kagra jo musei na nai no che si dai yara na mu
0: eh
7: eh inya na jingen dalle ngolo nyo rangai ama na amoro si daga ni sade ni ama roro gi ndo ndo ga ba yo ndo ni na bugire ni ya
0: Neje Neje ora sari e yagle ora gran gaita ke denye
7: Oluma ta ke denye
0: eh eh
7: maro no maro no haleluya haleluya do ro ro ngani le bian gaina e ke denye ajo
0: idu idu sana ni
7: ena nai na ga ba re ni nyage ke maro ro no ara ni nyan tsai
0: dio dio
7: ni ndo ro ngani tsai de ke denye
0: yes
7: mera no ndere kiru ko ro ngani nga muna no ro bian
0: yes
7: Na ganya ku bwana musei na baga kala ikan kanya ida ke ai na ina bada na nasinyo le.
0: Ehe.
7: Na ogero ro ke na nu lunga na bo kin ajo na asi na no na je ki aba bwa ro bwa na sari ke kira o ni an parra.
0: Kam.
7: Ya kira guru guri ya kaji na ku to go sewa to go ganga ri to go bele kama.
0: Kama ka kama ka karibuni sana karibuni sana aje ni wapigie makofi kwa sikilizaji wangu. All right. Ayo kuna ngine jole ningo ni. Ukisikia hiyo ndio nimeingia kwa nyumba ndoregania baya to muni uniobo oi mana kapita shisa ngapi sai sirenda mali ningoni kigana kai sanga itene bomba kama gidha yake alright yes ore lo kana gori kani sana jene befa ilo shiro kana gori kani sana jene sike ilo shiro kana gori kani sana jene baptist Ilo shiro gana gori kani sana jene keji. Ilo shiro gana gori angilikana. Ilo shiro gana gori kani sa katholik. Nimewasalimia nyote. Halelo yangu nasi jenji yanka jene kadalda. Jene kadalda, jene kadalda, jene kadalda, jene kadalda. Karibu ulinga na onka ibu grode ole ningo ni mpaka nake saa 12 jioni uli nake saa 9 na ngere jungura takwea nake ya takwea na ji nkwea ina ratu fauta fauti na iru nake ima gamba na iru nake mashintano na rin rikna na apish na rana tikita muna apish na eti dialo nake kumpa rolosho nake rolo poro kolo ningo ni mera mila maritega sikio usiguze kidude mambo iko shwari mambo inimea plan upenda vyo. Lakini ule nake tukidaga ya marine ya ngoro mpesa hii e munake cheza box ule ningoni kara la shilingi mkuriro vya nina isho yorongane miatano miatano miatano miatano mimi mwenyewe kwa hivyo ngora ya kaya simu kidogo kidogo ronya star 666 hash tipika shilingi nina nidogo ni shilingi 30 40 20 alafu nigi lolo box oboti ni waji teke lolo box namba na bo oliare uliokoni uliungu nolimi otoke ili obake yeti ni waji ningu namba na mbili mbana tatu mbana ne nipika kono nishira si dayo linge nirumi mpesa hii amumi yolo bati nolai ningu ni mirashi na dama shoko na saina yake ntipa tafuta pesa ya munake chesa box ya munake star 6 ranya siya mwabede nebo ranya star 6 6

0: kese pagarugula jo anarori chore super lama ingweka radio ribina bompo inti nara nabishara maa yene feme yankolonga rara ejuma pili intarikina rara tikita mobo olaba nalele olalila onkalisi nilo tikita ma oile ole ningwa ni yankolonga sida ikatokolo kariya kana yeta na shukunye ntakuwa na wageni ndani ya studio karlo mulingwa na kaunti ya Kajiado ripuruko olo shoro ripuruko na kaunti ya Kajiado kiambaka na kemba na kongi shoro tukwea tofauti tofauti na ati na lubada mgoba ayikuwa na gine jolo ningweni mampu itakuwa sawa kabisa na wageni wangu wamejia studio ipura studio lengwe lengwe lentine weji ipuna kai magiajo kanyo pere competition kanyo pere jitu imano na competition nkwa ya hii kempesa yaki njagi tia yote ndalo nkwa ya hii kaya ngarishia no kiara kengi talanda kama kitu kama hiyo ayikuwa na gine jolo ningweni tia ribina bo mpo inti ina na bishama UNFM kajina mwenkirawoni oromuhan Steven ole saringi aka kijana mwepesi mpaka saa 12 jioni kakiru na kakiru na majo ki ule nake imu nake na dami nkolonga tata kutoku na sai na kilele kitu mpesa ite mkutina kena nore kino katuku la munage star 666 hash na kenja kwa nore shira sida yo ling nitumia ropia ni ola ini ningu ni ite mkutu sida katuku la nitumia shilingi miyamuja kenkutu nambara mbili mara tatu mara ne na injo kwa nore shira sida yo ling nitumia nake nkiri ropia nake shumbi nkiri sukari ntiba shumkutu ili nake ntiba te ujupa wakini ti ola ini ningu ni badai badai kwa shu nake dunga na kwa igula na shilingi miyatano miyatano miyatano mera mila mari tega sikio mila mari te ole na ata kuna sai harijo na ita na shukunye ya kwa arlo mwate nkitesheni kimaga na agara mwale onki shorot yeni talanda lakini kwa leo tuko na makwaya mbali mbali anyway karibu ni sare nkitesheni ya maa UNFM yes ini magaya ngodi ya kawani nilo na baka yi kama na agaya meranja agaya na bo meranga sa yungon mera mero baka sawa karibu sana bwana James nkitesheni
1: Ashole.
0: Na jeego woltonga na kumo walenge. Keja safari mpake ni waje.
1: Alesida ya safari pi. Tunashukuru Mungu.
0: Yes. Tuleke yo ajo ekijia na kaingwa, anaye kaingwa ngwa kwanza.
1: Kajina nu James Kipamet. Ralenga na jono le koshoi.
0: Yes.
1: Aingwa murua na ji kumpa. Torburgo.
0: Yes.
1: Te Kajiado Central. Yes.
0: Ore Kajiado County Kajiado.
1: Yes.
0: Right. Dada jara kumure ne oji ndi maka tulimusianga no karibu sana my brother.
2: Ah shole.
0: Jigodwi. Yes.
2: Romari lo lema barni.
0: Yes.
2: Kimwa na wodor brugo. Kajiado Central Constituency.
0: Yes.
2: County na Orge Jod. Yes.
0: All right. Niago emurio kumpa ka muru na bo.
2: Emurio ngoile.
0: Emurio ngoile. Idiari pigiro kumpa ningila do yeye kuna nchi.
2: Lo na age kumpa. Na ora ngamurio na sujo na ngoile. Paje ndara na are murugwa ngaruni.
0: Yes.
2: Na murugwa na ari oloshola. Yes.
0: All right. Nyago mera etoshe ngwele or barabara ni weji. Si tunaingia ndani kwenda kutemuka kwenye mlima huko.
2: Ore ngwele. Ore nyabango ora wangole nane ora mera bagumba. Ora bagumba na twango ile njeri. Aba yalo ni yage.
0: Yes.
2: Ero gya bonu aru mera yare senyoro ina jikumba.
0: Ndio.
2: Location ne gumba. Mora bana ngaruni ara. Ngwa ile.
0: Ni bonda yugumba.
2: Ni bonu yora ara yugumba.
0: Kwa nini watu ndio walikuwa wengi ndio wamekuwa wengi?
2: Ero bona ri rungana. Ale ndo ala aja gera ngo balala.
0: Yes.
2: Agera rungana abona.
0: Ndio.
2: Ero bona ri na bona ri ara ndo ina jikumba location. Ngwa ina kumba location.
0: Yes.
2: Ngwa ile location. Kesi ya ro gumba na ara senye kulia location.
0: Nasa bwe ngo. Ndio.
2: Agera ngo balala. Ora ngaruni.
0: Yes.
2: Ero ndana ara ninye location nabu
0: mwake
2: jidi njana lepo
0: yes
2: nilo na ero
0: mkiarisi na lepo
2: location nangaru nina enda marala
0: ehe
2: amu na lepo ara
0: ndiyo
2: location kage ward noru
0: yes karibu sana nkirishina maa UNFM
2: ashi
0: alright karanasi nye nkanashi neweji karibu sana
3: kajira nando nkar Rebecca kaji Rebecca Marine
0: ndiyo
3: arashu Rebecca nando amunyoshia nyo rairumi ole arasi ingwa kandise Faith Evangelical Free Church
0: keseba
3: Tiaburi oro pastor yole Kipamet, Benson Kipamet.
0: Yes.
3: Arasi ya nkaranya ni nanisa,
0: nkaranya
3: singolioni ware.
0: Nukulono kwa hile kwaya.
3: Laine.
0: Ehe.
3: Narasi cha lady ya kanisa.
0: Yes. Wow, karibu sana. Kiladake kumurene waji, karibu yoni mamangu.
4: Ashole.
0: Yes.
4: Ore rongarna aga jemili, nare normarilo la maya.
0: Yes.
4: Nati kanisa SEK.
0: Yes.
4: Narasi ya lady ya kwaya. Nene kanisa kakarene kwaya.
0: Yes.
4: Nashanga ya nashira ngaraki ene banji ne awe yoyo.
0: Kesa bole.
4: Ne kuki yetu duake ni weji. Ngaraki na embaya natidu waya yoyo.
0: Ndiyo.
4: Competition. kiyisi ninje nikilebunye esia yankai
0: kabisa
4: uri nani kia sarana yankai kilebunye
0: amen
4: amore shi eranyare na mkomonosu ninye ashwili kiro rorori
0: ndiyo
4: na yako ure imona
0: yes
4: na agedo linchere me duwake be likiwiri ya korore ubiri ara sininye ranyare ne likiro to
0: ndiyo
4: ne yulo ulungana kajo kia reina rukite patu ling na hilebunye si ulungana kujindo mono
0: amore ulungana kajo uto singwelio nejiwe groba sayo ubiri
4: yes
0: mambo kama hayo
4: uling
0: ure
4: si eranyare
0: yes
4: na kisho sildunga ore ndomono koling na njana riganisa
0: ndiyo
4: tengumo yoling
0: mm-hmm.
4: na nije ngoringuwa ya yoling
0: ndomono
4: na ndomono
0: utapuja kutuambia yu badai kwa nini
4: sawa asholing
0: asandi sana karibu yoling
5: asholing
0: yehe
5: ajira nanu Phoebe
0: yes
5: na rene nkangu le kerio
0: ehe
5: asho enole gwena ni chief kerio
0: ndiyo
5: kimwe nalo
0: mm-hmm.
5: ajika nise Jesus Worship Center
0: yes
5: tia burioro pasta hii Thomas saidimu
0: yangu damu yangu
5: ngarna kaji Phoebe
0: yeah Phoebe
5: Phoebe moinketa ma Phoebe moilea nyenyo shaitumia dueling ara nene ngangu ligerio
0: yes
5: nashuko yangaya na shere ndira kina banji na yawe yo
0: ndio
5: ngara ya dogo ya valo tumaya
0: kesebo link karibu sana
5: kegi ningo shage mayan mayan
0: yes
5: kagi kinjo nanga ya na shene shuyo geri sharama rabau
0: ndio
5: kiara sio kwaya nikinde rurwa bage ena kanisa
0: yes
5: ara nanuche ya lady ya kanisa ndomono na gara nanuche ya lady ya kanisa
0: ndio ta kanisa nyikija na kanisa nyinyi
5: ore kanisa na keji Jesus Worship Center
0: Jesus Worship Center
5: nikinjangaya na she tinjara kina banji na weyo
0: kesepole
5: yes
0: karibu sana
5: ashe
0: alright gara na ke mama angu hapa pia karibu sana mama angu
6: ashole ore gara ngarna ine na gaji Jacqueline Toyanga Nengwa onosholo rumuko.
0: Yes.
6: Ati kanisa epefa.
0: Ndiyo.
6: Ndiyo kumpa. Ati diabo hii Reverend John Mbedaki.
0: Ndiyo.
6: O Dominic. Wampasta yang nginyoro lenjo spin.
0: Yes.
6: Kara mayana yoga ngairine.
0: Ndiyo.
6: Na yoko kumpa kingwa yyo.
0: Okay.
6: Kutuwa kira ngara kisi ya yungwa ya
0: yyo. Okay, sipa uling.
6: Kure siyangai, ala jugo kanyoro la itori
0: ya. Amen.
6: Yula jugo. Ede maragili mwono wanyangarine nye. Kwa wale yangai kitambulisho nini mwono wanyangarine kwa hindi ingishu na hiyo kanyo hula ituri ya.
0: Yes.
6: Na kare mama na nyore yangai.
0: Ndiyo.
6: Na reshipagi na yangai rangara hii enolo na isho hiyo hula ituri ya.
0: Kese poling.
6: Ngolo nga nani ruyo kujudu hilo
0: na
6: hiyo maragili lutu.
0: Gira hama doa kumia wama natatawante ni weji.
6: Kagira yangai. Ninga wako leo kuyo ni.
0: Yes.
6: Noshilu.
0: Yes.
6: Mbigiria mbolo na bona lusina rende lori ka.
0: Ukupa wapate hapo ingine.
6: Niyako na anime shukuru sana mungu. Janga ya nashole.
0: Kese voling.
6: Nikijio ashole.
0: Karibu ni sana.
6: Ashe.
0: Yes, eno dalaku noto. Karibu ni anajankirina tiende weji.
6: Ashole.
0: Yes, bwana James, adora jo iarara, iarara competition.
1: Yes.
0: Tulikisi wa jo kanyi iarara le saba. Ndoki ya doko ya kwanza. Ndoki na wenda ini weji.
1: Tare 27.
0: Yes, tare 27.
1: Yes.
0: Uh-huh.
1: Kiara mashindano kwaya.
0: Mhm.
1: Kwaya ipo kwa Norburgo.
0: Ndio.
1: Kitu hapa dola jo mihiyo loro ni mekiningo.
0: Yes.
1: Ana kwaya.
0: Mhm. Kaga lo shobu iti.
1: Kaga lo shobu kiti.
0: Ndio.
1: Ore nya nene budu ewe ni jo nai mara jongoile.
0: Mhm.
1: Ni tinganisa ni ya tofauti.
0: Mhm.
1: Kage
0: ni
1: na akumo.
0: Yes.
1: Kage miyolo sungolo lenda kanisa.
0: Mhm.
1: Aikota ni.
0: Mhm.
1: Niki jona hapa.
0: Yes.
1: Sidai teniki lebunye sinjangwa ya hii.
0: Ndiyo.
1: Niki tobera nadu na toki na jie platform.
0: Mm-hmm.
1: Ni ngoi na sinje.
0: Ndiyo.
1: Ore na through that.
0: Yes.
1: Niki jona competition na inasho yu.
0: Mm-hmm.
1: Na mashindano.
0: Ndiyo.
1: Amuni nyanai tushuru yu poken.
0: Mm-hmm.
1: Hamanka ita adike ngera aranyagi.
0: Kesepo uli.
1: Niki yolo uno.
0: Mm-hmm.
1: Ni ngoi na sinje kwa ya.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: O kanga jona yu na duata ajo mairo duana competition.
1: Ore na duata.
0: Mm-hmm. Kwa uloro ni anyengi gwana neji. Hamanya kia rumu renebo.
1: Ashero leng, enkai ita dake na yagwe na duara.
0: Yes,
1: enkai
0: ita dake na yagwe na duara.
1: Enkai ita dake na duara na apika tua.
0: Yes.
1: Ure pa apika tua, na ita unaisho.
0: Kolorunga nari gira ubirare.
1: Kolorunga nari gira ubirare.
0: Yes.
1: Ure ndugi ya duga ya narasa, nara ngasa ngarie ripastani.
0: Ndiyo.
1: Ripastani lorburgo. Nangas naga ligia jogi, ara na duara. Nenyora rada age.
0: Yes.
1: Ore baada hiyo na umona ajogi maisho kwaya manotore.
0: Yes.
1: Pe aliki sinje.
0: Ndiyo.
1: Baada na ndoki na idima hiyo. Niki asna.
0: Yes.
1: Na yako kishuwa yanga jana shamu ronyo raide na apoge.
0: Ndiyo.
1: neeku etejo entoki sidai oleng
0: ndio
1: yeah
0: yapo agwa na duara kanu apendera adamu ajo are na duara kanu apitayo laje idi mayana na ke idi mayana ndoki ni jana kanu tadamu mwaka gani
1: ora na duara na ore doshi marejo do nanu
0: yes.
1: Na kaso joleng siye
0: yo imbaji
1: kaso joleng ora na duara kata rada ke toka kitambo
0: yes.
1: Toka kitambo
0: kage
1: kajo enkata nake apa
0: ndanga sabaye gwa lanjani
1: e twana no raje lo ingagara nyara
0: tinga iye baya
1: ehe lo ingage sina na raje kage
0: ehe
1: ore pamoja na hiyo
0: yes.
1: Ore na kibali na sho sina nwangai tenjoro osungolioti
0: anashu
1: eranyare na kaidi makena iye bunga oltungani enkaina
0: ndio
1: amu etitadi laranyak lo oranye sidai kake lelek nai meeta duo connection edukuya
0: yes
1: kage maranya nanu kage kata nyo
0: ndio ana duara
1: ara na kiti duara
0: ashu
1: ala kiti
0: ai elai mu duara yes
1: dayago enkai yake nayo ana duara
0: ne
1: entoki sidai oleng najo shaka atua nanu naronta dabake mpaka najo na enakasha ke nalotu nedanya
0: ndio
1: ndo mataasa na toki
0: neo shopping sing
1: neo shopping sing nayago ashu enkai na share amu I responda kwa yes sidai oleng ni dolta najo ni nana nabagua
0: ndio nya ala interview na duara oshagedet
1: kajo lari na kiyaka kajo kuni otulisoti
0: ndio all right karibu sana
4: surely
0: yes kaya bu itangaka oitu itanga munya na duara e bwana James
4: ore na duara e bwana James eti eti yangoloni kinototi amu ore James na kesesia yo matatuni nikitumo ere orengari najoki kare na duara ore torupurko
0: nikiti
4: yake kanisa nabo edukuya naiterutua pena siya yungwa ya hii
0: yes
4: nikidola vaje ndoki sidai ore na itaduka na itarajo ore kwaya niliki oroto
0: kesipa
4: medua ke keranyi amu kera iloiloshi kai keranyi tangaraki elikori yangayo
0: ndio ndio
4: ore ababa ajoki ndoki naijui na nadola baje ntoki sidai oleng ni ntoki nai naretu losho
0: ndio
4: amu kisho ninyo losho metaa kelio amu adamu apa ngai kanisa naiteru ruanje kwaya ore tenkaraki itu nerum enkaina naibungaki
0: yes.
4: Ashu itu ibungi enkaina
0: ndio
4: nedoyo amu itu nitambuai ajo ore sinja kulo tungana na keeta part
0: yes.
4: Ashu erishara losho
0: ndio
4: Neko nadola bajo ore naduara bwana James ni ntoki sidai oleng amu kisho oltungana metaa kelio metaa meira enyita ake duo tenkaraki eranyitai kai ilio siye ena nemeriu enena loshi olaranyani obo amu ore oshi laranyani obo na nyako lio kake ore tene na kelio iltungana kumok na kitodol iltungana kumok enkoitoi njere mikindim ake duo ake atotoni ake nija
0: ndio
4: etii oltungani laa ketii nye kanisa
0: yes.
4: Nemeeta erishata natii
0: etii ake
4: ketii ake nye kanisa kelotu ake neton nitai sadaka nelo
0: ndio
4: nidimai neeta ena kisudororo tiatua ninye kake ore naa meeta ina nafasi
0: ndio
4: nemetumoki ninye aikunaja
0: kesipa
4: ataliwoi tiatua enaduo wei
0: ndio
4: nemeeta oltungani oitobira enkai tiabori enkolong lemeeta erishata enye
0: ndio
4: neeku ore tene naa keputu sininche kulikae metodua ajo kara sana oltungani letipat teloosho kara oltungani letipat
0: neyiolou enaduo kishororo naata aitobiraki
4: nipangunye enaduo kishororo neret kulikae
0: yeah. All right oluo ndani na kanisa kijana na kanisa NCK mulipokea kwa njia gani duo na kanisa duo pia uliona duo la kindim ni kweli ya Maria mashindano sisi wote pamoja na loshoro lorupuko mulipokea aje nyinyi kama kanisa
4: ore ninje hiyo
0: alandua kwaya
4: nikitangamutua pena kanisa
0: yes
4: njere nikijo enduaro ngala
0: ndio
4: ni ora mwe duara e obolang
0: yes
4: my supporter
0: no lengo bang
4: no lengo bang
0: ndio
4: olalang rongo ito kumoka mor masani
0: yes,
4: no lengo bang na ngere ni kiyolo na rubulu ari ari yo ni kito uto
0: yes
4: na my supporter si yo be me dola na kene nyako be
0: ndio
4: na dol sini nyajo obo
0: uti
4: ari we yana ari ari losho
0: ndio wow arina na yanga na kidogo
2: Godwin.
0: Godwin.
2: Yes.
0: Ye pale kwenu kai ngona kino kana sia na duara. Yarata paki endoke ni jina kama nyinyi mlikuwa na mawazo kama hayo arashu James akawa na duara peny. Na mlipokea aje kama kanisa lenu.
2: Yeye ana duara James, yeye njanga yeye na she. Amore be awala la shana duara.
0: Yes.
2: Kejo pejoro ilangai elikerio ilangai ilarute te Judea
0: we
2: Samaria
0: ndio
2: bawa na hiri nyango
0: yes
2: wale vea walala shanadwara nekijo yuk angai na iwu
0: ndio
2: amwira ngamu
0: arabagu angai vi
2: arabagu angai arabagu angai na aradama ikwaya
0: kesebo ling
2: arabagu are shara ikwaya
0: yes
2: aradama angai ikwaya
0: ndio
2: vegele angai asishore kuna kwayai vegele siya yangai alalau
0: etalara polo sene kabisa
2: pealalau polo sele siya yangai mwaranyare
0: ndio
2: yola jo oraranyare
0: yes
2: na ninyo dage sina nana grandelera na rashumara
0: ndio
2: ora dage bibura nako ora ngobe ke berribu
0: ani gime ngengai
2: kera nyaki ngare nyurude ndo mu ndo kanya nero ndo mu ndera baye ke ber
0: ndio ndio nimeri anda
2: kera
0: ya
2: ora anda ke kuja ka share ne share ungi ni ja share ne share wal gal ore velura na dua regions ngi jangaya na she
0: ndio
2: niki jabaji niki dalwa jo ajenduara
0: yes
2: na igil kwaya an na igilian ninya na kwaya
0: kese ba
2: na igilian ngoro ile nkaye mu aranyara kona kwaya niki abayo na enduara timely
0: yes
2: enduara na nerishara sida
0: na itabironye
2: enduara na iwerere shara na

kese pole nga jokiri na garu ipina bompo intine na bishara ma yine fem ore na garu ntwe tjunga na kwa na i ara show irongana ko inwa inkaule le account na yakajado erna ke bana ke enkesha ongwa yi tabula mara yilo ora tioti le tepar la na garin kiresheni ojo na njere ke arosina kilimu ke ya Timothy Supet Mbayei Timothy Supet Mbayei na rubuka pa interina na tomono ile la pa lele enkolonga pe jumanne te wiki na luso ye wone nabo ole meshi Timothy Supet Mbayei na kingwa kikuyana roloke konyoke na rok iste constituency county na ke enkana roko ala enka ala yini na pa le mama Zipora ne merai Mbayei wengwa nake olo itokitoka jado county ule nake ule na hapa ule na ule mishu Timothy Super Mbayei na ropa yena pa le Margaret shule Margaret ropa yena pa le Margaret Mbayei na mbaba ile nye Mary Nadesiai Jackson Saitoti Henry Lekumoko Florence Nashipai Sylvia Sirintoi Daniel Lamayan Alex Leshan Tinebonake Felista Sialo nguya ile nyana hapa ingira nara tikitama waile nguya ile nye hapa longira nara tikitama waile irina ke Janet Masiyoi Titus Mitikini Robert Meditei Irene Naikukudate Tinebonake Anne Lilau ore ngulegu ya ni ashino nga kuye nyage tina kata na ya resili Livingston na Mbayei tine bona ke Stanley Mbayei oru kulie kumoko ole ningoni nku ya ke si le James ndipilitis lana ndalangus o munkes ashu romani nagalula munkes tine bona ke Mbayei.

0: sapuk enchipai oleng.
1: Yes.
0: Amu ore peyie kinteru ina album edukuya, nikinterutua kiti abori oleng.
1: Yes.
0: Ore apa pekinteru, nikinteru kira iltung'anak karibu tomoni uni. Kake ore tenkaraki challenges enkop,
1: ndio,
0: nedoyio radii ayie iltung'anak.
1: Lakini
0: nedol oltung'ani ajo ijo keeta sapuk ele oipang'i.
1: Aya.
0: Nidol etushuke.
1: Nigil alang.
0: Nidol duo ajo keyieu ele tung'ani enatoki kake.
1: Yes.
0: Etabaiki ena erishata.
1: Nigil enkirukurai, nedoyio kidogo. Ehe.
0: Ore pekias recording, itu apa yiok impang apuo boo, nikias tiatua kanisa.
1: Yes.
0: Kiata ake enkiti room nikinoto, nikias recording.
1: Yes.
0: Ore apa entoki nikiyieu, nikitejo pekias inji, tenkaraki kiata naa iltung'anak nai lemeidim ninche aikuna aja, aitayu ntokitin enye.
1: Kesipa.
0: Ashu meeta.
1: Meidim,
0: meyieu, kake meeta. Kake eta nayieunoto nchere,
1: eidim
0: aikuna aja.
1: Ndiyo,
0: aita. Yes. Nikijapa, pimikintagol aite entoki naya naji mpisai kumok oleng. Pimitanyamal irkulikai lang, neshuko siadi ashu. Idi ninye oltung'ani atung'wai enkai.
1: Ndiyo.
0: Nikijapa, maras tenewoji ang.
1: Yes.
0: Enikashe nikiyau oltung'ani, olotu asaki yiok, nedoyi narogi.
1: Ndiyo.
0: Peyie kinko.
1: Yes.
0: Ore, neetai taa sininche challenges. Ashu ngolikinot.
1: Yes.
0: Kumok oleng. Ene roningo naji etejo kulie, keetae esiai oropiyiani. Meekure apa eetae entoki naasi metii eropiyia.
1: Measa ipi.
0: Ore entomononi.
1: Ndiyo.
0: Ore entomonok tiatua nkishu.
1: Yes.
0: Naa kegol esiai enye. Amu pooki ake petii entomononi juu, naa teneetae ile orkina lenkiteng. Tenelepo nkishu. Ore 2023,
1: naa
0: enkata apa olameyu ogol oleng.
1: Ndiyo.
0: Neeku, idol ajo keyieu kulo tung'anak.
1: Yes.
0: Kake meidimu.
1: Yes.
0: Nikingoru apa nkoitoi pookin eabori, nikincho irpastani lang enashe amu keretito yiok.
1: Kesipa.
0: Amu eretito yiok toontokitin kumok, financially, tenebo enkomono.
1: Yes.
0: Amu enkomono nataasa nena tokitin pookin.
1: Kesipa.
0: Nikido, neeku naa ore kigira apuo, nikidol ajo kweli enkai taa ninye kigira aisiai. Amu ore mpaka enewei nikitaasa, naa enkai ake naidimie yiok.
1: Kesipa. Metaa itu akata ibaya ewueji nijo, ah, manyaki apa kuna kwaya yiang metagol ena siai kwaya oleng.
0: Ashu oleng.
1: Yes.
0: Kebai taadi mpaka erishata naijo ina. Amu kadamu ajo ore pekirekodi singoliotin ledukuya.
1: Yes.
0: Okuni.
1: Ndiyo.
0: Ore pekirekod, nelotu airuwaju orpurkel. Ore pirwaju, nidol enaa ketejoki matang'asa apa.
1: Matang'asa ina siai.
0: Kake kincho enkai enashe amu ketii apa nabo ashuari, iltung'anak oota ninche duat sapukin.
1: Ndiyo.
0: Nikibung ake yiok enkai nejo, mikipala.
1: Yes.
0: Amu enikipala, nejo shetani, anotoko. Kake ore ake pekinyok aas, naikimir. Neeku nikidol apa ajo, kweli kelo taa ninye nikugolu kake ore ake peyie kitenyuata, naikintabaya.
1: Wow.
0: Yes.
1: Kamare kwa enyi, tukutukutukanaka atolom, tenasigia na duara na atai, na mulia asaji kwa enyi kwanza sana guro, njidai nei maria, erudura na njidai.
2: Ashe.
1: Yes.
2: Ore ejo shilashomba, ore root of every education,
1: yes.
2: Na agebita. Na ore foundation na gese evoke, nemeara ara nalelek. Meara ishe foundation nalelek.
1: Yes.
2: Ara ngara eroboloni.
1: Ndiyo.
2: Ore siya ina idewei, agin.
1: Yes.
2: Ore challenges, na obvious.
1: Ndiyo. Keti agi.
2: Keti agi.
1: Yes, papi.
2: Umeendo kena osha agi ni miyala.
1: Yes.
2: Tugu shei ni miyolo. Tugu shei ni miyasara.
1: Yes, papi.
2: Eti nye challenge naje ene type.
1: Ndiyo.
2: Ore anakwaya najio mom gospel singers, nashukoki enkai enashe.
1: Yes.
2: Nashukoki bishop. Askofu oji Ole Kisimbol. Na ninye our bishop long kanisani ya. Akwa na Son Faith Assembly. Tena South Rift Region.
1: Yes.
2: Amo, itakwa panya kaon. Omera anye wara nkara nariki practice.
1: Yes.
2: Neko meara anye nilu. Anakashi nje be postponed.
1: Isiairine
2: nyana.
1: Ndiyo.
2: Ni postponed uduma. Age peka aja.
1: Peti
2: ene we bisho kolorungana backup.
1: Engirukoja kabisa.
2: Engirukoja.
1: Itakul.
2: Nitakul ni umonoki.
1: Ehe.
2: Nili kidore ilangai.
1: Yes.
2: Amukia nabe ginine.
1: Ehe.
2: Maigili ragolungana roro ilangai.
1: Amere na jida yoroba sa ya rararu nkwaya.
2: Ya nadato lianka arasha na arado ye kidogo.
1: Ehe.
2: Ya boli biblia.
1: Ndiyo.
2: Ne arena challenge.
1: Yes.
2: Amu, yeye ni ne practice.
1: Ndio.
2: Na arai no shage siaitin.
1: Yes.
2: Maisha.
1: Ndio.
2: Amu yeye ni ada yangu kumbati ya.
1: Ndio. Sipu kwenye.
2: Na begina na umeajiru amali. Kaya na shukuki anakuwa na shamu na utuare. Ore njama nime rumogi au tudama. Neta unje sa yangu kawari ya maji.
1: Yes.
2: Kawari ya.
1: Ndio.
2: Ne umoni lo vayele nyursa. Kijana shule lo vayani. Peisho meruwe kaja.
1: Yes.
2: Aya practice ara kwa hii. Ya kisha aja homera wogen.
1: Yes.
2: Dorgiyobu.
1: Ndiyo.
2: Na hu era nya challenge time. Ejiri na ajage resources.
1: Yes.
2: Mera duwe na kolona aji. Ege ara resources na etosha.
1: Meri ya lukunya jara mbisa hii.
2: Kaya nye nabu alishara. Na lau angana ashe nabu mbisa hii.
1: Ndiyo.
2: Nine kwa garashu kote siadi.
1: Yes.
2: Ya wikijiri kanyo sadi shida. Kumbe. Era na ngolo rombisa
1: yeah,
2: kage wore na nkai wore nkara bo kina yawo nkai vision
1: yes.
2: Na ge provide
1: ntio
2: itu age kala kina omdo kwa na kara ge ne shuru nkai na piris
1: yes
2: ne bole lucid era nyi na challenge rombisa
1: right
2: yes
1: kadra ba yini rigwe nyi
0: elem yera ba ni yera ba yani kage mi barado
1: mi babi
0: mi barba yani vi kanisa ah. Su mi bakwa ya
1: yes
0: kage ore na rungu abiyango ormasa
1: yes
0: nuru shika nisa neno ndomono kongera
1: ndio
0: nego idola kenyo tene dol presentation
1: yes
0: na yebo ndaje ngatwa
1: ndio
0: amgadamu ajo kelo shine rengo mono losho ni poti kwa yanaje urwa ndaranye nura gebe ipoti ni dola jingsene nje mwegera siyo lesike enyor kage
1: enyor wale median tomono ni amarira ge sinanu nagwe
0: kage gesi bageli amure ne median ninye neri na ninye finance nya nagashwe di ediari sharane shwe na romono nyenye
1: ndio
0: mewu asana
1: mhm
0: nego me mere na patience
1: yes.
0: Amure sininye kwa ya nage you patience
1: ingiriara
0: ingiriara ole
1: kese ba
0: nego na medium ninja rorone na isai na roni ineji na jima ve practice kuanzia saa unia shuso ngwan mpaka saa tomon
1: kesepa
0: ni midi mirubaje ni arasa
1: midi mara nyuna sivo
0: ni aku elegashe ne nyunda yanda
1: yes
0: ni joini ndaye girana ikaja
1: neja isi dada yana kwa yolinga
0: kai kinjana shamu kishore yeah. Tandomono kenye
1: inafasa
0: gira ala kule
1: ndio
0: ni aku kinjana shule ngirubaje ni ile kanisa tengara gina ita iti yare tengara gina nasai
1: yes.
0: Yes
1: na leo ni happy father's day karibu yes. Sana yes, kaya kwa ya ini kuna muna gani? Yara bangulo mbani maiti na aranga sayibu ndashu ndaisi ya di kidogo?
3: Are jara shole?
1: Yes.
3: Ariana ingi juu kwa ya? Kage, duwa wakisu yuwa yulu wanasi ya yu kwa ya.
1: Yes, nina kaya kidogo.
3: Duwa wakisu kibu?
1: Yes.
3: Kage, uwe nangarana yuwasi ya yu mkwa ya hii? Ne, kera challenge sana vile na yaga na rumariramu. Meara garendo kisidee na irashi ni miri yungu wali gunoro.
1: Ndiyo.
3: Kage jadari raba yu wala irori eni uleng tangara kinuri lungana kumuli kwaya
1: yes
3: na alabu uti praise and worship team
1: kesepa
3: ya kulungana woyula ranigi sayi nage yula ekipa tana na ilo iloshi nage yula lungana gildo iloshi lenye
1: kesepa
3: niri raba yu wana bukunuru nanga ye jogi ashe
1: ndiyo
3: ure siyana rogi naji na irubi yani rashu nkara nakui recording nkara nakui shooting
1: ndiyo
3: emero mga lituwa ima challenges kia maida challenges
1: ndiyo
3: kage ejia kama yana ule na yana nadaga na yaga jogia kama yana kwa niji ngorana le losinkululi likire koda yoga rashuli ndikanda yuto keja kwa karibu yote na ralarba yani la kanisa pasta ni
1: yes
3: niku juru kundo yokuwa yu lolo ule
1: ibunga kanisa ndaya
3: nkaina ibunga kanisa yu ule nkaina
1: ndiyo
3: asara pasta ni la
1: yes
3: ure rafare nera la osinkuli obenyo
1: yes
3: nela arbasta arbasta yole gai niki ararbaya la kanisa wa mayano ule
1: ndiyo
3: la kashaka na shiri wene tia na arbaya mpk rakia ramayana yu kanka yu ule
1: yes.
3: Nisaidia yu ule ure sire siya yu kwa yang na ramayana yu kanka yu jamure nye patrola na arbaya
1: yes arbaya na patrola nyi
3: nye patrola
1: ehe
3: ni ako nadi ure wene rila wana agiri ongolon
1: yes
3: amu kelo dinyana ure wene rila yana agiri ankanyit
1: kese baole
3: amu ure naibu jigonji ni jigonji arbaya ni mpirare alasima biyo pinta doyo kwa wana rashula sima binyo
1: ndiyo ndiyo
3: na yako na iruwa kima challenge sole
1: yes
3: tangara kinaro inyeri kore na shuyo kankai ni shuyo kankai rupa iyani
1: kese pa olin
3: ure angara niki nyamal na baigiru pastani
1: ndiyo
3: ure angara niki nyamal niki rwa irwa kiru pa iyali la kanisa
1: ndiyo
3: na yako rari ruyo kankai na shule la lopa iyani anashe mbasari radi kituwa
1: ninje
3: dikishuru
1: na yako wame washikilia
3: na yako trasari kituwa kule
1: ndiyo
3: na erunyo lenga ibungesi ya yankai
1: yes
3: erunyo lenga
1: aradwega seraseri nyi
3: araseraseri nkulia
1: wanakuja wanakuja
3: kinjenoshi ya kebili buwaka na shwari rongo marita
1: yes
3: kakara alrasari sida yulingi arwasa doji James Nyawa
1: ndiyo
3: lungana wama yano lenga
1: ndiyo
3: wana nakuwa ya
1: yes
3: nari ana yake kikira nanyapu singulela na bushu Ore tangaraki na naboisho, irudi yoke maa challenges kumu.
1: Itupi.
3: Amore na naboisho, nararitake yoke alaitori yani. Nekwe renye pijo, maro ni kuwaya.
1: Yes.
3: Nero ni sinjarapa yeni, ngajoka nyoke ngerai gaja. Kanyoke gas. Ore siyana duara na gara pa kere afaren, tola rino urulusuidi. Kako ora pa, ndoki naromitiki weleng yoke kere uwa na duara afaren.
1: Yes.
3: Na na prison ushuti na pa, nikembungu
1: ule. Narangasai bongkanisa.
3: Narangasai bongkanisa. Ndiyo. Na amelie lusi ajo, migi aranyo, migi arakuwaya.
1: Ndiyo.
3: Oleng eloru na renye nejo kalaga ndai boki uniform ka se ndoki naje nyako na gijogira bare neti neti miramaya nangai amura na badua rainage nirabaya ngai
1: nirabaya nengira ngai ya bulu
3: to dak siara ndomono no pastai ni mama anajitoa sana
1: ndio
3: igara mpaka tekwaya
1: yes
3: miyolo nyaja ndomono no pastai kira doke wana rana fine ne wash
1: ndio
3: tena iji magu maiko na maibiria mara bagwa sekuwa ya
1: nita boli ndai
3: anatutia moyo sana
1: wow
3: nako na nijudwe ngorore ewe rishara ngai miedwe ngolungi ara nime angari ya nugi ara
1: yes
3: kage irina inanga ikito unebonga yu nora vore liki gira aiku wa shuli giro shaka apwe sumti nolongi ndero
1: yes
3: ni gira suma vore yuri ni emia le doko ya
1: ndiyo
3: matu wenye doko ya nakara pape lorua lapaki likuwa nganasa erbea mranga nasa ya Jerusalem
1: yes
3: nipeji sundia nyana tiko mwona wale rujia nikijogore naina na shuwa ni emia mereshara na nasonda tari rosinja yu mereshara nyo
1: kuna
3: sundia na janga
1: yes
3: kana kuwaya yu lajore ureshara nyare
1: yes
3: akajo hilongana kentoki na lele kaa ure nanu amoro na nante praise ni worship team na ure ranyare na olahabala
1: yes
3: olahabala ngiru koto amu kere ntoki nijalimu
1: yes
3: nimi ndi marulimu
1: ndio
3: ni akure noro hijalimu era rero yo gankai
1: nikira
3: shara na sonda yokuwa
1: wow
3: elele dige ana igombe
1: ya dala sana no
3: elele dige ana igombe pero dua mu ne jana ge ya
1: ni bado yo kampeni okay
3: elele gaya na igombe
1: yes
3: na kesha ngaya na shule
1: yes
3: na jukwa ya yeri ene ria shule
1: yes
3: era lungana lengiria role
1: wow
3: ore siange ngasi lungana kulola kiti lungana sababu kuna wasera said nenye jiga ora bijikwa ne kwa ropo
1: ne bura jana kwa ya
3: ne kuna wa heshima sana
1: na mko na wasera ngapi kwa ya
3: nyinyi kia rabayani imiet
1: imiet o na ajado mono si
3: yono shaganari
1: yono shaganari yono shaganari
3: yono shaganari kira muro shaga seri mpo wakana yara nyana wala baby yoso
1: yes
3: yo wakana yara mkorare
1: oye
3: nekuna kesi boli
1: yes
3: nekuna yo kake ole kiti yes gira yes ya iko yari ya naba salaba
1: yes
3: yo kake na gwara gira nafara na ikonaja narogo nekuna yo wakana ari nekora na arake yo wake mkumo lakini tunashukuru sana wazee
1: ok wazee wakana kazi ya kufanya si kwaya si nyumpani ok kama tolaika yobo mukona mipango gani na kwa yenu songlog na hapo ndio aronto ana kanisa nyi
0: ore mipango ni gara rekwaya
1: yes
0: ore vile na ningo olaranya nyobo
1: yes
0: kiusi yona ore kwaya na ge kukenimo vile na ifaidi ko olaranya ni ani nyago peny ni faidi ga sinje kwaya
1: Jesus worship ana
0: Jesus worship ana amu ore dipo kiroki kiasira
1: yes
0: na ge kiasa muge kiara engi pesa na je
1: yes
0: ara amukere diyo kangai tiatu anana nana pokin kijiro
1: ndio
0: pea baya nako kore vile na faidi ko laranya ni ani nyako peny ni faidi ga sinje kwaya
1: yes
0: amure ni faidi ga na di kwaya
1: ndio
0: na lungana ga ngali fulo faidi ga
1: di ndio nita bayo kiligwai
0: nita bayo kiligwai olakwa
1: ndio
0: alanye le runga nyobo
1: yes
0: nege kijiro naji pe ni ngoyu amu mera kwa ya ge Jesus worship ope
1: yes
0: ege kijiro ngwa ya ipokin
1: ndio
0: amure na nava na ge gina ge ni ngoyu kwa ya uling
1: yes
0: amu ya nabira ngwa ya iku mogori kilikwa ya kage
1: meyolo
0: ne menimu ne baigira na ranji ne gira imangoli kinot mare jo naji ni re record
1: yes
0: arashu baigina na biro singolo ka kitu record ya baigina ni record angulie ni
1: video
0: ne baigina singolo sidai yolin
1: yes
0: kagore na rindi ara gina na golikinot na gira imati atua na baigi na inare netum oltungani loret
1: yes
0: me mare jo nai mera sa ina video
1: ndio
0: meroni ngo ilo singolio ni di maishi unye lungana kumu
1: ni
0: di mairaje ulkumu na kune jana ina najiro
1: ati hapo karibu kubiri
0: kidogo na kama yana kai
1: todega yo bage je mi pango gani kuna tongoro gina bonu dura na rainde bai da gana kwaya yara nkulie mpango mna paka kama kwaya nyinyi
3: ore den tongoro gina bonu
1: yes
3: amore risharon karidi na nangai
1: yes
3: e grace ligangai
1: ndio
3: ajenda usingulote nkulie kumo
1: yes
3: o baike ngishu yo lungana
1: ndio
3: o ibeleke ngishu yo lungana o lako
1: mhm
3: yani kijurore to ngolo ngina bonu
1: yes
3: wale anakuwa ya na keegu amayian ara rowin pokin ajiro kijiro sio na kwaya
1: yes
3: nege egera ngisungulu lompukuno pokin amegi ni kebaikil tungana pokin kebaikira masani na ina nae bari age ara singulu ni ware de kiswahili ori jikoni langaragara daga na kwe shuru samana na ye shami shami
1: ege jana ile singulu olole ara ile kai aisha mushimi ke badai badai
3: anara na ya akagira na dushuru sabail mule lo lexwaili
1: eh toli mage nyana jajo kiyara lexwaili aisha mama napanga
3: nyana dariaga
1: yes
3: kiyara ndo gris dai ni gira yira
1: ehe
3: na ronedinyo
1: ziko jikoni
3: na ga pesenga
1: ndio
3: ore na muro ndo boluni
1: aidi
3: sina noko na da
1: ara bolu emi laga inyal
3: malaga
1: ya ndo launch
3: Nego na.
1: Yes, minyeli yesi yai.
3: Kuara nigeara. Abiki agwa maya na raro ngutuge po. Amure na rana ngolongi na grabo nu amure kanisa na ata oneti.
1: Yes.
3: Nigeara lorere noli. Nigi na gegu agwa maya na raro ngana po ogen.
1: Right.
3: Changuru ormasa.
1: Right.
3: Lorere.
1: Dio.
3: Alafu nigi isi na ene geranya. Isi salerori yani. Pore na ire isere ramurua.
1: Dio.
3: Arashu da isere mende. Nejo ngare nuko mpise sava mama.
1: Kume ngoko rana na
3: rana. Kume ngoko rana isi sulor
1: mama. Ekra irabaya empiris.
3: Ekra irabaya empiris. Never na shule.
1: A shule. Idara ndai boreshi ndana ke kompe.
0: Ibai.
1: Ehe.
0: Ore mashindano.
1: Ndio.
0: Ayo la jomelele. Kage. Ore rosiligi.
1: Yes.
0: Na gide mayo.
1: Nego
0: ore ne nigitingiria.
1: Mage
0: ne weji.
1: Nagata pokin.
0: Nagata pokin.
1: Ndio.
0: Lari nogu ni oshomoiro.
1: Yes.
0: Kera gendoki ege nalagi yoke angai tidele.
1: Kese bole.
0: Nagi yisi niki ndukuji lungana kutiti.
1: Yes.
0: Njere gidemayo. Iya rambaka ngogoyani wa olari ntomoni.
1: Oku kwaya?
0: Nari kwaya.
1: Yes.
0: Nage nyogira.
1: Iyo kwaya ndaita.
0: Nagi.
1: Nyona ama kwa mashosha.
0: Ekijewe yegi ndokalu. Njere.
1: Ndiyo.
0: Ekidemayo.
1: Yes.
0: Nye negashi nisi ya yangayero neragiti. Mwara visi ya yangayero neragiti.
1: Yes.
0: Nikisi ya inya larinu kumukoti didi
1: ama. Nikipo niki ngulari. Wow. Na arara sungulio jo aranywa.
0: Aranywa.
1: Wala hibo ni eleni nye.
0: Yeah.
1: Kanyo kwa ujibu roda kanyo baki kanyo maana siya palo sungulio jo kuni.
0: Ure elaranywa na idibana jaruli muumane nye.
1: Yes.
0: Njere karona angiri ya nyola ituri ya nye.
1: Ndiyo.
0: Ure elelo jo ele, eleni nyo radugu.
1: Ndiye.
0: Na usinguli ya bani nye. Njere usinguli ole mbuku.
1: Yes.
0: Kimwa ninye mbuku.
1: Ye, mbuku sigiru.
0: Ye, mbuku sigiru.
1: Ndiyo.
0: Na ya kukire jo, kide yes. Maisi ninche lelo singuliri na ba amoro haba singuli ore riyaru wa ngishu.
1: Yes.
0: Na kedo lelo singuliri ni ulenye na lamasishi.
1: Ana halamu, sana wabu wale bole.
0: Kage, ore lelo singuliri, kide miye ibeleganya, nisisiye yangaira na risharara.
1: Na ya wendo kusidai.
0: Na ya wendo kusidai.
1: Amu ya na viru kilibai.
0: Ii.
1: Ore nyesha kapuri osukuni jo, nje wangiri buku, kumi na buku sigiru tabirina jo, kroyo kenya mpuri osukuni. Kaja sungulio lanyere kwaya.
3: Kira lanya yo sungulio ni okuni.
1: Okuni.
3: Ware leke masai lanje lelo liyara.
1: Ehe.
3: Obole kiswaili lero liruke yao.
1: Yes.
3: Ehe.
1: Obole kiswaili liruke yao.
3: Ehe.
1: Muna onaji. Itakuwa sawa 27.
3: Itakuwa sawa.
1: Ehe.
3: Ure yo kira nyera.
1: Yes.
3: Kido alana yo kake.
1: Ntaya ke. Kanga ina alana shinta.
3: Meara.
1: Mwarungi kwa bendi kita mwunga. Ya.
3: Ndio ndio yuo age ko.
1: Ndio. Ndaye ngo. Paga yiki jing. Almosore na bicha na mosore ni na udo. Uni na udo na bona amshina 0702 393917 ala 0732 992321. Kini bado shuke simu raiga hiyo bokili ya joanyi ndimbi ilikuwa na age lomola dengire sheni kutoka naye kwa mpali mpali. Teka unti kajado torpuruko wada shupuruko. Kaigla na gari nduwaza. Na kila mtu ni number one. Siju nitafanya aja hapo kwa sababu. Kila mtu ni number moja. Kama singule hidi maigunana tideoji. Lesi K. Li nyotwa penye.
0: Aranywa.
1: Aranywa. Alright. Kenga sani ngele singule peke shikunye. Aga adara simu ya jo zina inge inge hawa kidogo. Hello Mayan FM.
4: Hello.
1: Yes, hello Mayan. Mayan FM. Nakatika. Hello Mayan FM. Almost ready na abishina. Almost ready. Uni na udo. Uni na udo na bona abishina. Show 07-32-99. Hello Mayan.
4: Taringe.
1: Yes.
4: Suboleng.
1: Suboleng.
4: Baba, hila na masingangai.
1: Ya, danga mutu ya danga mulo na masalamu.
4: Tangira yivonge. Suboleng.
1: Ndiyo, ndiyo.
4: Kajogi ambo nyeresia yanga yamu. Ya sura resia yisida yamu. Kengire ngangana vogi.
1: Ya, hii gire ngangana. Ya, uliku wabi kengangana ukiwa wabi.
4: Arima.
1: Ehe.
4: Kaya MQ kaju mama meri damasi alenega.
1: Na wewe uko na kwa ya kule kwa MQ.
4: Ege arabu ya.
1: Ah miti ba yeye kwa ya. Yeah.
5: Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Hello, my
5: FM.
1: Karibu sana. Kita nga mutole. Asante sana. Right. Hello, my NFM 0702393917. My NFM, hello?
6: Hello,
1: yes.
6: Subo
1: oleng
6: yang
1: kagiam. Subo
2: oleng.
6: Ah,
2: ya,
1: yes, karo lele. Ada
6: nungu
1: bagasi nungu
6: oleng.
1: Yang kagiam kamu sihiran,
6: bagi
1: nang nawa. Yang nagesi require. Irung kelinga. Irung asa kidogo. My NFM, hello. My NFM. Yes.
5: Ah, mesti satu.
1: Ei, mana leng?
5: Sini ada orang kata yang ada rasanya.
1: Eh?
5: Itu sahaja yang dia jenis yang saya gemarkan.
1: Asyik leng.
5: Nampaknya saya tu sama ada juga milik gerindu.
1: Tio, tio.
5: Kami senang kalau gerindu langkai lek milik sini juga langkai.
1: Tiga lagi lebih lo gerindu petak kuaya.
5: Iki ada dia ni kuaya.
1: Iki dia kuaya.
5: Tadi mana kamu ini tu akan nista kamu ni bijak kamu ni saya dengan diri ini.
1: Eh he.
5: Tadi tu ada yang dasar dari bumi mana?
1: Ya.
7: Kanga sini ajo ki pongesi ni sana meta majana nda ya ngaya na ndade pata majana
1: ndio
7: na ngayo sini ajo ki lelolewa pongesi ni ule mwara mira mu ato wala nanyo nage keyo ki unono ungi lelolewa kunijeru kumotondo mono
1: nijera
7: ama ato wala ajo kore rato shilewa kweli na ninche doshi alogo nyana ninche kokitoki ajo ki agena nasika nangai wale nganga narara agu amu melele kata nagi siyajere kaki Ole, meri sosin jang kita mat inyuarong kita mat inyuar itu buiye kita. Nama suali yaraki.
1: Suali arakaraka?
7: Nama sini aja ki, ama kebasi challenges ningrara ima dengkaragi aja nasi nangaranjare.
1: Kine?
7: Wuri nyari na ama mu edilaranjare lero na aja nasi nanu ero na kegra bulu pole pole. Kai na ye tumie kintai bi rumuruma isaidia mo erone dilara nyagilero negrabu
1: sawa sawa mo kiron sinja kuriri kwa lengo logira kai ngura kia mkwiri sinja hello my NFM my NFM hello sorry sana kwa nkara kia hello jere bina bom point tina na vishana my NFM kibiru na ake dokuya kinga sawa kusungulutu nyo jona ake
0: aranywa
1: aranywa

0: SK tonka ule county ya Kajiado. Kajiado na yala shwa ikumba. Ikumba. Mera na Kajiado town. Alright. Na sekunde moja. Iyo wimbo ilikuwa inamaanisha ni Kenya pale dokoya ndio ya pili, ya tatu ama album ya pili.
1: Ninyole dokoya na yes. Album ya dokoya eti.
0: Ndio.
1: Na ure atulizuona jagira dogo ya jore ile singolio.
0: Yes.
1: Na
0: enjesho
1: nta kata kanisa.
0: Yes.
1: Ni mwariyo.
0: Hai
1: ni kironi anywa ngai.
0: Sabu kusha na sabaga kanisa ya saingine saingine. Mimi ngo binyage. Sema.
1: Ni ye maiti na si yu
0: na kanisa. Na challenge ni maiti. Mhm. Ndio
1: labajo.
0: Yes.
1: Ure tangara ni kironi anywa ngai.
0: Ndio.
1: Ni baba.
0: Wow. Yes. Ayo kuna gine jola ningo ni bwana James. Yes kuna hii maneno naitwa kama babe tendua reno kero ngi gabe na murenyi oroporo kwa desia di tena sejara nyare tenengor mukianza hii anadwara imaanisha ajota nasaka bainwa desia kidogo kidogo nasia
2: ah itu ngare exposure ge
0: yes
2: exposure ge tu
0: ndio na bolo kuna daga na ipang yes ni yoloni kitu kama hiyo na kidwa babe meta walikuwa tu mbele ndio baka na sia ita dogo ya yes kwa ufupi tu kinde bila na sia ile kisia joka nyodu maanisha na sia ni kiare na long time na dikita mona abishana yes kanyo gari shobe ile lokana pogno ti na ro county samburu county lo ti lo shule Tanzania ningito yore kuna sai ndiba
2: ashole
0: mm-hmm.
2: Ajo kita agar masai poken
0: yes.
2: Lo ni ningito yore nasa
0: mm-hmm.
2: Kiara na mashindano
0: yes
2: onkwai
0: mm-hmm.
2: Or purko
0: yes
2: kido limurona yaga jo kanyo na faida na mashindano
0: yes
2: kage kingaribisha ndai poken
0: mm-hmm.
2: Amo nedogo ya ragana
0: yes
2: na ore nai epoitongolongi arashu telelegari
0: mm-hmm.
2: Na kito kiangajita lalayo meradi nai lelega Kajiado poken
0: ndiyo
2: Kajiado poken
0: yes
2: ako ajo ndai poken karibuni
0: ndiyo
2: otu amngoresho mm-hmm. Otumate shipata
0: ndiyo
2: otumara ranyagiangai
0: ndiyo
2: amo orkego ni losidayo leng
0: yes
2: na ligibono esisangai poken
0: ndiyo
2: karibuni sana
0: right odura na rolari ko ahio rogulero bada gena apa shana ile sort like sort waka kala kulwe yoki pidi mai to shankana na kuna kwa ni gira na kaout nebo
2: agira ka umon la sort wa poken
0: mm-hmm.
2: Do partner solari kok
0: mm-hmm.
2: Odu mai bunga kuna rasati ngai
0: yes
2: mo atoliko na nai enda jo already kwaya mm-hmm. Itu aka no tusu
0: mm-hmm.
2: Ore nkwaya ina ninja dinagara sai ngumoka gira ndasati ya tumingiri toki
0: ndio
2: amkebu asoto
0: ore
2: tiatu na nakwaya hii
0: ndio
2: dola gaje era gen kuti merry go round
0: yes
2: era gen kuti sei nenya na asya sitage na ano no ultushu
0: ndio
2: kwaya nako o tupoken teneti oltungani akeye ota uwezo yoyote
0: ndio
2: magai wa record agen dasati sungolioti
0: ndio
2: tenere ndoki yote agen indi my show
0: yes
2: indi magai u arashu shugi akeyo ke simu
0: ndio
2: ni saidia nakeyo
0: ndio
2: akeye yote
0: yes
2: bara akeye meta eretoto
0: ndio
2: na narit kuna rasati ya
0: kese poli bagama ndibi dibi ya nasia ini gira ite ayuto behno long jumamosi kama mude ya pita dola jo ipika kila kwa ya singuluti utikilo mtatawali YouTube
2: mara jodo ore tana ram kegra ka endelea aliana yae kata
0: list amirina kuna mtu angasabi kabisa yes
2: hata kina list pogen ore tana ra project nasita na enrollment eskiza
0: yes
2: ahipotaka radina na forms pogen na nakwa yake yake karibu pogen urubuko na pika ile losungoloti pogro kuni
0: yes
2: kajori no long tarini tikita mobshana na kebona na na code sabugo
0: yes
2: mera ore aranyo sungolio na kera ke code nyana
0: yes
2: nako narukita na rasira ore pegi ndipa ke immediately
0: yes
2: na kaede make ore ke pishuto lungana sungolio lenye na like na tapeka YouTube
0: yes
2: na kati na
0: ngi ngora ke support
2: ba ngora ke support
0: right even a bon point in na bishana ma yine film drama jori na ke munake star 666 hash na mpesa hii tohrege na kona rekeno katokolo muna hake mkori na hake simu no milona hake ya ilona hake aitulia pale na udumuwe simu na nilo star 666 hash yutu mina hake elishani nye nkite shumbi nkite sokari nkutia le orani ngu nitenrepe mkolonga tata na badai badai tini pangolo mwote nkite shirinda kwa napena shilingi 500 tuwa mpesa hii do na isho kapa isho mkolonga tata orani ngu ni miraro nye star 666 hash ningilo na kula box sobo kula box ya re box ora ile tegelo ke yobo ngula namba 2 mara 3 na kipi kono le shira sidio linge nitu miro bieni ay muna ina kikula na kula box ora ile ngoni na ji star 666 hash yes faith adianda ni sana jene faith kamele singolio amene ngula roda ka yobo kanyi mani sile singolio kena rikino
3: ore le singolio ki manisha najo enarigina ngai ne seremia nage
0: mhm
3: nisul tawamu karake mba sabu inaitasa yu
0: yes
3: niterudua kiti ya bori nikileputua
0: ndiyo
3: nikinengaye bikijogi yanka yi kenarikino
0: kenarikino walengi sisa rashole seremare
3: kita uduona yalengi sisa
0: ndiyo alright

0: Enarikino katukulo imu ipina bom pointini na nabishira ma INFM. Kwa kio longa Jumapili, sayi sirenda mwamira shanake saa 12 juni. Tiro naga nani sayi na jenge sesa. Ibwile naga Bishop Saringe. Na leo ni sitimi ndia naongosa ibada siku hiya leo. Mutu wa sadaka na mkoja kijana mwepisa ingie ndani ya mlango. Wachari nyamasa na mpewa kuna wakini ndani ya studio. Ndona jito na inchere mutakuwa number one. Sasa nini utampatia kikombe siku ya leo? Kama ya kijenge bamba mu.
1: Fade,
0: alright. Yes, kaini ulo wakiru tonga na kidogo kidogo niti otumalisa hii. Ano nafasi. Nero lo kilikuwa nini maruliki yoko? Tuanze na we.
2: Ashiro leng.
0: Yes.
2: Yetu rarama ma YNFM.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Kinjenga ya nashi.
0: Mm-hmm.
2: Uro kilikuwa ili de maisho olosho.
0: Yes.
2: Na nchere ama isi sengai.
0: Mm-hmm.
2: Amugiro ningona ya shugi yolosi ya kaa jore re biblia.
0: Mm-hmm.
2: Na kejore vewishu mara nengi sisa gara.
0: Yes.
2: Mera ni ndaru as practice na rani miro gira nyamali yo.
0: Ya runa mwaya jimeti handa.
2: Yehe. Irwa ya ni miro iya dole nene siya yondo mbono kake.
0: Yehe.
2: Kake siya young vogin.
0: Yes.
2: Tegi sisa ngai vogin.
0: Ndiyo.
2: Merore vegi bwishu mara ni mikindo ya west ragur.
0: Yes.
2: I like nesis.
0: I like nesis ngai.
2: Na iroro ki kanise esi keye kumba.
0: Ndiyo.
2: Iroro ki orpasta ilai letoya.
0: Mm-hmm.
2: Jonathan Letoya.
0: Mm-hmm.
2: Nkitienye Mary.
0: Mm-hmm.
2: Tenebo Kisipan.
0: Mm-hmm.
2: Anyo rendai pokin.
0: Yes.
2: Airoro kisikuwa ya lulungara. Yes. ACK.
0: Mm-hmm.
2: Enda na ngamuingi roro kinai.
0: Kiasaba.
2: Merama ya nanda yankai. Endo nyoksi.
0: Yes.
2: Amo kibu irodokoya.
0: Yehe.
2: Na gire riyoga yankai.
0: Right. Karibu sana. Yes. Roro kisi yogi ya yongaini. Mayroro kita bote diye. Likin chore renkyo rekona sayin tiba.
3: Jorana aika jire beka nanto.
0: Yes.
3: Tungana bogi li sumari tenibo.
0: Mm-hmm.
3: Airorogi si kanisa ange Faith Evangelical Free Church.
0: Ndiyo.
3: Tenibo orba stailang Pastor Benson Kipamet.
0: Mm-hmm.
3: Orba yalai Julius Marine.
0: Ndiyo.
3: Ongera inibo kin.
0: Yes.
3: Angango ligiri yore lulungara.
0: Wow.
3: Ongwe ajo isi ngwe ibo kin.
0: Yes.
3: Kiliwe langwigi.
0: Mm-hmm.
3: Mara nyoko leng.
0: Mm-hmm.
3: Ware ninyere neri na tupuguru rengara agi challenges ombi sayi.
0: Ndiyo.
3: Haumu na ajo maru shikungunuru kwaya.
0: Mm-hmm.
3: Tuendele amugeri mbasi nando kwaya.
0: Wow. Ashioleng Phoebe.
2: Angasa irorogi enedukuya orpasta ilai.
0: Yes.
2: Reverend Thomas.
0: Mm-hmm.
2: Tenebo opasta Gideon.
0: Mm-hmm.
2: Ondomono genye.
0: Mm-hmm.
2: Kanyor ndai pokin oleng.
0: Mm-hmm.
2: Nairogi irorogi orpasta ilai.
0: Mm-hmm.
2: Olegwena ni Ezekiel.
0: Yes.
2: Nairogi engabrania yamuka inininito.
0: Yes.
2: Kwentizo natia aji.
0: Ndiyo.
2: Amuka inininito pokirare.
0: Yes.
2: Survey.
0: Ehe.
2: Engabrania yi. Ongera inei,
0: mm-hmm.
2: Okwaya relulungara.
0: Yes.
2: Oganise Jesus Worship.
0: Ndiyo.
2: Kajo kinda ime rama ya ndaya nkai.
0: Yes.
2: Ema ronyo kamu, me nkidemari buyegi.
0: Yes.
2: Kage nyuat.
0: Nyuat.
2: Na giri mbasi dana ridukwea.
0: Nyuat ya nkalawani.
2: Merama ya ndaya nkai.
0: Alright. Karibu sana. Yes, tusalimie kanga hindi mayoroki hindi pita narabu analishara.
3: Ayoroki, orupayele na patro likwea.
0: Yes.
3: John.
0: Yeah. Nyindo muna shikilia kwaya.
3: Grana.
0: Ehe. Yes.
3: Ajugi ashole ntangara genywa raino.
0: Ndio.
3: Genya krolengela rasare bunga nakwaya.
0: Tia grado Happy Father's Day mo engolo raro bayani.
2: Oh, Happy Father's Day.
3: Yes.
2: Yes. Yes.
0: Ehe.
3: Nairogi pastor line.
0: Yes.
3: Reverend.
0: Ndio.
3: John.
0: Mhm.
3: Tenebo Dominic.
0: Yes.
3: Pastor Dominic.
0: Mhm.
3: Oreo Pastor Josephine.
0: Mhm.
3: Wanda saroro pastelang, wanda sarere vare,
0: wako
3: pokin. Kajogi asholi ndangara gini kishurua.
0: Yes.
3: Mayan.
0: Wow.
3: Na yoro kikuwa ina jogi ya maranyo.
0: Yes.
3: Pege yenge kwa mpamo, ibale juo kibale andana.
0: Ibale jini.
3: Na yoro kinkera ini pokine juu ijine.
0: James, ehe.
2: James, pingwarungi kumbe ni kumoga moge, kumogralu nganaglo aira na yogombe.
0: Ehe.
3: Na yoro kinkera ini pokine juu ijine.
0: Yes.
3: Na yoroki nkera wala sharele ni no fale
0: ndio
3: mhm yoroki no ndasari po wakine kumba.
0: Yes.
3: Ajoki ndai arira rama ya
0: ndai ndai ndio yake ti maju
2: kumba imewakilishwa vizuri
0: kabisa
3: yali ajoki yale rolo shulungani yake ligini ngeji Saringi.
0: Yes.
3: Shukweni oleli kama da yele kijana nyune za kwenda.
0: Mayela sana.
3: Na yoroki no faith. Yoroki ngana pokila kanisa.
0: Emiganda ya kwenda sai. kaka mikira isi yako nime ndia po nikinini nikweni zi
3: na yora kutunga na wakile ya kanisa
0: ndio
3: aje merama ya nantayo laiturien
0: yes
3: wale ama ronyodwe ino olonga hako nikuwe shangilia kwaya ame na ane enge kompe
0: yes
3: niya grasina ya omu olonga na po wakile ya kanisa aje kuma ronyora hako ino olonga pokin
0: ndio
3: ara nikiburonda pia melagwa
0: yala ibironga ya mera na ole
3: kiburdo ole nikinyoka gwe bi gwa gwe ngamba mkiro shana gombe ni kibira ya
0: yes
3: gwa shule
0: amera nda naira
3: ayo naira
0: ya
3: iyo ibale na rogi
0: ai wana era ye karibu sana yes era henda ira kwa yangu ele era ra empirisinte Mogra yela jaga goi da da do jum sa bara yelo na ba ba dai ba dai
2: enge wanza na shoro
1: na ragi tene we
0: yes
1: na na no dawar ba ya da na we
0: ye
1: ba ge muru ra de mutu da no na mane na iwa be
0: yes
1: ranga de na
0: de ba ranga sin ngi
1: bana na na de ba gar
0: be ehe
1: de ngara ni jan number 2 number 3
0: yes
1: amara na na se ba
0: mere shomo number 1
1: ero ge ra di ya do mono ni ai
0: dio
1: na yo la jo member sin e
0: kwa ndio ndio
1: Nairoki Bishop, Bishop Kisimbo,
0: Nebo
1: Pastor Jane Basairi, Nebo Reverend Naikuni,
0: yes.
1: Pastor Neil Anyorole, Nebo Malimu, Ashu Trainer, Lena Akwaya, Najo Mungoswell Singer, Samuel Olais,
0: Ndiyo.
1: Sede Sede Sede Yuli.
0: Yes.
1: Nairoki Kwaya, Mungoswell Singer, Sinjendro, Najo Gage, Mega Nau,
0: Ndiyo.
1: Mabe Dokwea, Amo Ejevi Bilea, Raga Ngayanko, Kira Dokwea Yu,
0: Yes.
1: Raga Dara Kikwampi, wanarira nako na geti mpaka ngikombi eragya ngayo iyo baka kwaya
0: yes
1: merejo na ncho meo
0: amirina
1: yawe na bi kusujina kira na bara
0: yes
1: aja ashe na majana yo ngai asho le na kara ki jim
0: sabara
1: ki anadwara na yawe ajo ki age minjo ki kilingo ligino ta baba ga dokoya
0: me
1: gi li be ga support yi di be ga baka gi
0: di
1: be ki asenijo
0: ndio
1: ngi yo la jo gere ri yo ngai
0: right
1: asho le
0: okay Thank you so much. Na gesie James tukimalizia malizia ulikilikuwa na baba yeta ngaragana sia injipo wakin.
4: Asheroleng.
0: Yes.
4: Ajo kitage maji anashe.
0: Ndio.
4: Tangaragi ana nafasi na shoyo.
0: Ndio.
4: Asheroleng.
0: Yes.
4: Asheroleng. Nairologi ngo ya poken urburgo. Agiraga ajogi urupo ken nolom
0: ndio
4: mi njosho nyingwari nobo
0: ndio
4: amwere jo na kila mtu naye angekombe na utuduo
0: ndio
4: kila mtu aende na kikombe
0: ndio
4: na itoki agairo
0: kimoro nyasa ni na miringi kombe ni ninge njoyo sani ni ehe amana adet
4: na ako karibu ni poke ni loke kun
0: ndio
4: itoki age sinje ashogya na she family ngiranga ina uleng
0: kesema
4: tengo mono moral support
0: ndio
4: hadi gaga sholing
0: yes.
4: o kanisai hadi sinja sholing moy bungira na gayo ngaina yes. o toburgo na atalo lungata
0: yes.
4: mariko ko lungani gayo poken ngira saidia na siai
0: ndio
4: ashuko gaga na sholing hadi na poken karibuni
0: ndio
4: pe bono dai loke kun
0: wow
4: sholing
0: all right ashuro na gapi ba wing krishna ma yene fm njero na yanka lenka hidi mi ta na siai nera sasa katukul aru na ko mun tomba ba ngi pirada doko ya all right ndo ko po ngi county kajado Sulaga ya Pros County ya Kajiado Central.
4: Yes.
0: Wafike siku hiyo ama namna gani?
2: Kabisa.
0: Walete mikono yao.
2: Wakuje.
0: Kwa nini mliwachagua? Si hiyo ndio kazi wafanye
2: kabisa. Hiyo ndio kazi.
0: Wacha niziweke campaign. Awengi sizani. Nisiwafurushe sana ama namna gani? Yes, ni rusio ya ishara nikibao kadwa siwaishe keno. Ndio na grasa don kaudi. No longer ejima mosi. Ndio mayendeka tokon. Ashole mbi bawe ndishana maji leso. All right.
4: Ashole.
1: Ashole.
0: Yes, tada mwa jo e munake star 666 hash ni tunake lo pia ni munake na kigura na leningo ni mera kwede kinake simu no sai kabla sija toka ndakua na zawadi mtu shilingi 500 mera ronya star 666 hash tegelo na kurabu kusoburi negoji tegelo unche sa mbili mara tatu alafu ni pia ni mpesa na akashuku nye nake airship e simu no ole ningo ni badai badai amirataka simu na ipa nengitashini ya nadekani ya baya tomu ni uni paya pandi neoji nengitashini mwipi na bom pointi na napishana maa yin FM kaji nkirauni

0: Alright, olaini ngoni sirega tuku nchiyari ingresheni Magen FM. Bwere Frank Solite ito wakuna saa yente ipo olaini ngoni. Singule sida yulengo jolagra loranya yonesele itenebo maboy. Ito wakuna saa yente ipo olaini ngoni. Wajibu wakine bene niti ya giri romona juu karibu olenga nale sharo olaini ngoni. Isiliga jiseria nte wajibu wakine bene niti. Isiliga gesi ya juu idwabirari doi jumapili no katukul katukul katukul. Isiliga gesi ya juu idwabirari katukul tenebo. O Saringi Steven Saringa la ningo njeru ingreshene mwa Magen FM rana na lesha nigijing erichara nigijing erichara nigijone toliga la rigo nigage hore mbaye ne yasra ni ujala ningo na kingira sia na ngonye kigura na iteru ne bagisa na bo kigura na nebo entimulo show lo Spania Spain ne ben timulo show la Saudi Arabia la ningo njeru kigura etomo noguni enkesha ese usi wale ningu na iguranda ili lege gun aisili gaji seri ya ntihoji bongine bene ntiro shogi siyesi mwimur mosori na abisha nor mosori are uni naudo uni naudo nabo na abisha naragiro mosori na abisha na uni are naudo naudo are uni are nabo so far so good kai yeti World Cup kaa team do ingre support ya mena team non ingre support wale ningu ni iko na mna gani kai yeti unati mpaka na bagi ya nareshara imeanza kuyumba yumba ama bado mkongangari watu wa Ghana mko wapi watu wa Senegal watu wa timu kama vile France mko wapi? Watu wa Lionel Messi, watu wa Ronaldo, watu wanasema kwamba Ronaldo sijui alifanya nini. Goat wenu hakufaulu sana. Watu kama kina timu kina lingoja goat wao wafaulu. Lakini Ronaldo kalipewa shinikizo na Messi. Wale ningo ni karibu lenga lengre shine maji na FM lengo ni bare Frank Solid lengo sio do yajo. Kaingo na ye Jumapili no kai date when dam iko na yanda mbo online ningo ni kwa dingra jo karibu ni lenga na rishara. Mege rangu mare na rishara ningo ndo ndogina ye wageni asna pe kiliki sio yajo hali kwa namna gani tini wajine bedi niti kwa dingra jo gumaro budali. Graga Olympia isi dano lengo lenga na ni Luis De La Fuente. Wale ningo na lenti molo sholo Spania. Graba u enkiwancha grawe gura ni nagigura ni adagira adamule ningo ni ajore kuna shorbo gira adora si ole gura na liopa lenti ya Manchester City magre maki Lloriente Laporte enebo si Gavi ole gura ni lenti Barcelona David Raya best goalkeeper in the world adora kese nyo ole gura na lenti molosho le Manchester City yolo jina Rodri ako ndani ako kwa keja ako kwa nyumba adora se nyo ole gura na yolo jina Unai Simons Unai Simons serisi ni njini weji tenebo leguna agigumo lenti mulo sholo Spanya la dole ni weji na kaldo yi shole na wakuna sholo gira risha ni miado la milia mal starboy vile vile ya kondani Romosori na abisha na romosori yare uninaudo na bona abisha na uliyo kisi ya joka hidro ingo na yongolongi no kagwa dengira jokimara udade nebo na narishata noso kagido ilo mwona la iningoni megili ya kidoa jokimu agida abudari yele wele wele toli ya kidoa ya joka yoriwa Jumapili no rase nani ya sena njisa ya sita jie ya na hey mambo kama ayo njeri wera matare ndogiri nijone na la iningoni tiatu wa esana lunga la iningoni enki gurane Magen FM Magen FM alo yes mambo fresh kabisa. Mambo vipi?
1: Kaje?
0: Niko sawa. Naongea na nani?
1: Select kama parasha.
0: Karibu sana. Adu ingresheni ya Magen FM.
1: Naingiza.
0: Chelsea.
1: Lili. Masi.
0: Ndiyo.
1: Emma. Elbo. Alafu. Nyeke siaka.
0: Siaka. Unataka kuwekewa siaka?
1: Kabisa.
0: Unaona kabla game ianze? Ndaeka siyaka. Yani before saa moja ifike, sawa?
1: Sawa.
0: Nda make sure nimeaka siyaka, alafu sasa ndio tuende uwanjani, sawa?
1: Sawa.
0: Haya, hee. Magen FM. Sema niekewe siyaka, siyaka, siyaka, siyaka, siyaka, siyaka, siyaka, siyaka, siyaka. Rumosori na abisha na rumosori yare uninaudo, uninaudo na abona abisha na rolio siya joka ido ingira rumi Magen FM na saa yente iba. Magen FM, alo?
2: Hello, Magen FM.
0: Magen FM, ena?
2: Saringi.
0: Frank Solitei.
2: Fiti mambo?
0: Fiti kabisa, mambo vipi?
2: Poa sana.
0: Ehe, kanga edele?
2: Kajinano Benson Kipise.
0: Benson?
2: Benson Kipise.
0: Benson, nuko area gani ndugu yangu?
2: Niko area Irimotio.
0: Irimotio, wako sawa?
2: Ehe, niko sawa, mzima mara inyamalivi.
0: Ehe.
2: Airijungu kolo? Airijungu nkangwale rasio kwa wakini?
0: Aya.
2: Nkangwale ngodia? Yang kang ye ketende. Arba stelang mote. Orphan wakilda Mayan.
0: Dio.
2: Orphan wakilda Manchester United.
0: Asho leng. France wakilda Manchester United. Magen FM alo. Magen FM.
3: Yes.
0: Frank Solita yele kanga gri angama.
3: Ongea na David.
0: David, pungusa redio ya sauti yako ndugu yangu.
3: Yes.
0: David.
3: Yes.
0: Karibu Oleng, uko fiti?
3: Niko fiti kabisa, naendelea salamu.
0: Ehe.
3: Hakuna ubaya.
0: Ndiyo, uko area gani ndugu yangu?
3: Uko area ya Loya.
0: Ehe, uko kukaaje bro, kajeri una area?
3: Kata ya nalo.
0: Ehe.
3: Siyambi minyama.
0: Ehe.
3: Yes.
0: Kuna baridi kama hapa Nairobi ya mwela Nairobi na Kirobi.
3: Ya sana na mwagi dogo. Ya radora ragi yungu lo.
0: Ndiyo. Kwa dingra jungu marubu denale Charlene ningu ningira nyu ingigura na gira ni binti mwono shole Ospania, binti mwono shole Saudi Arabia.
3: Na ingisa my brother Steve.
0: And
3: my friend Daniel Faidi.
0: Ndiyo.
3: Adamu wangu njera daba tukiwa na
0: ye. Asho ule ngasheka tukula lini ngu njaru ngide shene majene FM Frank Solide ni nyedo yelo lini ngu libu ira liru yogi siru ya juka jiru ngishi hati na area ni ti kanga ido ingira juku maru dare nebora na lishara majene FM alo
4: hele
0: yes
4: suba ne
0: suba bi
4: ikade nde bani
0: sida yende bai katukul kaje nino
4: ay sida sinya nai
0: ay ya
4: idi andama sigiri
0: ay karibu ule ngaru ngide shene
4: nairo manu kulo
0: ehe
4: ngera nye jenera mareho
0: ho
4: Amari bokolo lewu. Ndira ina jina na mali hela mbala.
0: Aya.
4: Alonga na bokila masigiria.
0: Ehe.
4: Alonga ni jeller yer mase bokana de ge bok namba no machari ade bokana yewe ge ndeba sida inde.
0: Ah shuling.
4: Aya.
0: Mama Charity tanga musalamu nake elo msikilizaji ule bangari ni weji maji na FM alo.
5: Hello Golden.
0: Yes.
5: Habari.
0: Sida yoleng subo oleng.
5: Yelo subo.
0: Epi mara nyamali oye.
5: Ara suba rogolari ya ulume ya nyamali. Ama ya na rejima zili.
0: Ashe.
5: Bandari lore ni ndoyo.
0: Karibu ole ngaro ingire shene maji FM.
5: Aye gwa na aye ndei wasidani.
0: Aya.
5: Ongara ile ye yara mara.
0: Ehe.
5: Ndongo na kwa bara lunga ra bage na bai.
0: Ndio.
5: Olunga na wajin kidogo. Osi ya ngine nya raduo.
0: Ho.
5: Allah murala ine olunga na wajilo ile goria. Ole goria nga.
0: Asholing. Ashaka tukundi ya ringireshine maje na FM lainu nikari ya kashukunya alusi ya dubune na simu hii areuni hake manoro singolio le ojashe olenge nkai le ruth na iloyo lainu nijari ya ringireshine maje na FM alafu ura kisi natesho lainu nikaldo ya alusi magendele na po wakuna shorubo gira dero ngigula na gira alo ala itarula lesharane miado ngigula na gira laure nebo entim olosho lo Spania Spain nebo entim olosho le Saudi Arabia leo ngigula nengesha ese use wale ningu ni tuko katika mood ya World Cup kaga wale rondu kibagine na mood ya World Cup wendo unasa narisha na apagisha kajo at least ashama kenya iti jingunda ipo wakin na lodo ya yoluwa jo muko aligani mera wala ulira angasangita impira niweji na angasa kenya yoluwa jo kajitu yeji wengkishi ya inyi ama adu ilunga lagira ulira angasangita impira niweji wako aje wako sawa ama wako na muna gani ndo gini nijua ni nalaini ngoni ni naruya sita teneweji tiyari ngiteshene maje na FM magira ingwa teneweji matokeo engole entimo noshele Netherlands sebu shomirabu isule entimo noshele studio ndo ngoli imiete nabu entimo noshele Jerumani nebu ishe entimo noshele Ivory Coast osho ngoli adete nabu ngole nana rangoro kitole kanloba yelenki gula na shomongol nangi gula na liyuya na gilde ringi ndori sengol nabure nabu lakini Germany ikawazidi Ivory Coast nejedi umbole ini ngoni tiyatua ngigula na gina igula na giduo grage nyu ikwe dure nebe ntimu lo shole kira kao nebune na kiguna lading doris ormosori tormosori alafu ole na tanka kiguna nasho mwagido ya abuwa osh na ntimu lo shole Tunisia nebu ya abu ibangitayo na kiguna nengkesha esewuse niyaku Tunisia wako eliminated 4-0 ngwa ntimu lo shole Japan ole na nalisha ole ningone nebagi sana boka mili na ntimu lo shole Spania Spain wentimu lo shole Saudi Arabia kashunya le ningone nalisha ni miyadu anu Frank Solitei kibudari nebu tiatua nalisha le nebagi sana bo na nakarala akide na kiguna kako ole nalisha ole ningone kajua geni kushoke simu imurumosori na abishana urumosori ya reuni naudo unaudo na bona abishana kili kido yole ningone ajoka yetu wankolo ngino kainguna yaramatare kayeti untokiti nga kwa dingira ajogi karibuni ulenge na rishara kini magesi ya rosho kito rumoso unabisha na uniare na udo areuni are nabo
6: ewangan olosho

Isi senka yo lady ngoni jero ingire shene maje na FM Frank Solita ini nyumbuda lady yo ingire shene maje na FM lady ngoni nagira duye kaya ngurungule ya nagigura nagire yari nare shara lady ngoni tenebagi saja tenebagi sa ungwan entara ngigura nana na kwa open katukul tiadu ngigura na lauri nebenti molo show le Iraq tenebo entro molo show le Belgium ngigura nana na ningiri ngor na kafani yo lenga mure ni ngor na ngigura ndo yana na deni ngor lorule nye

0: K24 Plus, tenebo K24 Digital. Mincho kingwari, teje ngatu game live, ote nkaria nom. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats.
1: Kite jaba tubulu tenebo yok, nekitubulu tua.
2: Ere mayam.
1: Kira namba na boto lo sholema.
2: Ashamo, intubulu yoga, inta yok namba na bo.
3: Mayan.